0: se jwalo trusting tsa mahantle di tletse ke ba go ba bona ka so le pele se se tla ye ke le go stop mhm se fete hape a fikela le go tswa mo lo a fika mane mokodi ke tla bontsha go hala city swa le toss police se mo mokodi se se bona gore traffic ya go tsa mahantle me ke tse bo ipiletse go la mona re fitla ge re a go tsana le tlokomele o e tenya go ke ha batho ba bona go tsana le koloi go sentse ke le ba nga go tswa mhm ba ba itlela ka to tsa gore ba tsamaya ka tsela e sa tlwaele ya jo ke tlo amola go bana o tsaba ka tsela e sa tlwaele ya ha o la o tswe sport sa fela se fuwe ke molao ka go traffic ya tse bona le mo bonsiwa go ke ke bona fela ba ka ba ka tla la ba tsa gwe le tswa o ile le fanye u mhm ka fete re ya mana ha masilo ke bontsha go le teng sport sa go na se mo le traffic tsa tsama ha ntse ha lo tsitsi wa letho le teng re ipiletse ha tore ha la tsaka se jwalo la go nyina ha go le mantsi go bona la etsa la mantsi bo le go ngwe go le tsela se yang se tswang ka se tswang popo se yang hai ha ba o doya nngwe ya dimposo le ke la o tsama ka gaete le ke la o tsama ka gaete ka ga o le ka ha re fela e bo so tena gaete o ba le o tla bona le go le dinga gaete wena e fitan street mme a se tšhaisane ba batla gore a ha ka le pahalo ya mehla ka poka tlwaele ho ka poka mokgwa o le normale o thela o ntse o le hona se bakeng se jwalo ga re sheba botsatsi nena wa bolaolwa jwang re fete re yamane Lakeside mane maponisa a teng mamona gona lalang sepetipita ka sebetsa ntle ke se retsa le boipiletso gona mono gape o bontsha gore le teng Lakeside e bontshala e le kgomo e gangwang ke motho e mong le mo a iphitlhelang mono e senang monga yona ka gore o ke wa kena ka intersection o bona gore ga o tlo kgona go tswa ka ga yona e le gore ga maponisa a le siko mono e ba le fito koe o se tumme gore ga maponisa a tlala ba siko fela e ba le fito ole o ile go lale motho e mongwe a ileng a fana ka bobeletsi mona a re a kore ke letla le ntho tsena tsa apeswang diphatlho mona dishopong mona le apese direflector ga le le siko le sie mono o tla bona batho ba tla nna ba comply a sega sebetsa seponisa ga re sebetseng ka tlompano baneneng ga o e boloka go o tatile wa tsa o itshenyetsa nako baneneng ditle a o tlo tsamaya le wena mo molao o sakile gore ga o kene ka ga intersection o bona gore ga o tlo kgona go tswa obane o tlo kwalela koloi tse dingwe ga gore o tlo di bulela tse yang direction yono o sa ebe yone e fete re kenela mane high vice city mane maladite mo e kopanang gantle le masegoisty ke bontsha gore le teng mabona gona ga lalang sepetipeti a ntse a sebetsa gantle le teng re ipiletsa gore batho ba gona ba ganne gantle moo ba complie le diroboto nako yeo sponsor se leng sikwa re fete gantle re kene mane gape a ikhono ntshwakaka bitsa lebitso leo ke re mane ga nthala lesotho high school le moo ra ipiletsa baqhobi ga olo ba di-four plus one ba tlhagang ena stadium area go ba laetse mo lo go ba ema ka ga tsela ba laela ga ba nna se batho ba bangwe tsela eno e bontshitse kare jwale le yona e fetile ga mmang ya fenye mo le mo ketsetsa ntho a e ratang a se ga e tsang jwalo bana beso taba eno ga ya gantle gagolo ga re rate o sale le tshwego ka mabaka ao le ka ntse le a sa utlwagaleng nna ke nka le mabaka a sa utlwagaleng e le go gaeba go a kgwebo jwale o tsamaya o itshwagelwa ka mabaka a go fela o no eme ka tseleng o no eme mo satlamang go ema teng o ntse o laetšhela mo satlamang o laetšhela teng jalo o senyana ke matsatsitsatsi taba e bontsha gore wena ka bowena ga o tlhompe mosebetsi wa gago re feta re kena mane gantle oxford mone re bontsha gore le teng mabona gona lalang sepetipetang tsa sebetsa gantle wa tsewa teng bothata ba teng ke ba gore le gona mo batho ba gona ga gologolo bona ba dikolo tsa senyana ba ema le ka tsela mme ntho eno e baka tshitiso e golo ke ipiletse ka metlha yotlhe kere ga o ka o igopola gantle o inagana gantle o le motho gore toropo ena re nang le yone e ditswa capital city mme ga ba ka capital city o iketsetsa ntho e rata o tsebo o sule letswalo ebile motho wa botlhaswa ka go fetisisa ga re feta re kene mane sekeleng gantle re bontshe gore mane sekeleng sepolosa se teng mono o ntse o tsamaya gantle ko ditse tswale se kenang e ntse re kodita gantle sekele eno ga go gopole ngwana ka ga sekele re tlamayang jwang batho ba eso ga go gopole ngwana ka ga sekele re neelana menyetla jwang wa yilta pele kena ka ga sekele o jwang rona ba potapotang sekele kodisenatalong distance ntate ke a potapota sekele mo
1: ba potapota sekele ntate ba batla ba etika sekele jwale
0: ehe jale o fumana sa sanka ga go gopole ngwe ke tlola molao traveling abnormally slowly without a proper cause is an offense
1: yes sir
0: ha re

hilihili le Basotho, hilihili le setjhaba sa Thesele, setjhaba se setle sa ho bewa peo. E thwasitse kgwedi e ntjha, e tolokile kgwedi ya ho tshehwa ke ditshwene. Batho ya makwatle, Bodula Marwene, ke nako ya ho qala botjha, nako ya ho kenya peo mobung, ke nako ya ho lebala tsa kgale, nako ya puelano, nako ya mahlonono a kgaphatsehang, nako ya moya wa selemo sa Basotho. Sekwele Basotho, kopanang le bengatana nngwe, ha re buelanyeng setjhaba sa Basotho, ha re kopanyeng malapa, ha re kgutlelaneng metlahla matjholo, Modimo wa Lesedi wa Rammoloki, Jere mojaro wa ditshito tsa batho, hlabang dikgomo badimo ba thabo, laolang medidietsane, basadi ba kgibe, barwetsana ba thethetse, binang mokoroko, banna ba etse mehobelo, bahlankana ba etse menyakwe, ho tlo tlisa ho thwasa ha selemo, ho rapella kgotso, pula, nala, re sekwele Basotho, kgabukgabu ya mahlohonolo le ditekeletso tsa selemo se setjha sa Basotho. The Ultimate Radio, the heartbeat.

0: Let's flip the track, bring the old school back.
1: That's right.
2: Ladies and gentlemen.
1: Turn it.
3: What's up, everybody?
4: Check it out.
0: Are you ready?
5: Your musical message.
6: Hili basutu. Hili ni sechaba sa tisile. Sechaba sa sika. Sa obewa peo. Ito asisa kwenye encha. Ito luki ili kwenye mse wa kiliswe. Patu ya makwate burila maruini. Kinako yao kalabucha. Nako yao kenya peo mubu. Kinako yao lebala zahane. Nako ya kuyelano. Nako ya matlonono akhapate hane. Nako ya moya wasili masaba sutu. Siku hili basutu. Kopananga lebengata na unu. Hare buela nye sechaba sa basutu. Hare kopanye malapa. Hare kukela nye nitlatla macholo. Kudimu wale sidi wa ramuluki. Jere mojaru wa nisituwa za batu. Labandi kumo wadimu batani. Laula midi zani. Masali bakhibe. Baruza na batitizi. Bina mkoroku. Banna baitze mihobelo. Batlankana baitze menyakwi. Kututisa utwasa haslimo. Kurabela khozo. Kula. Nala. Sikwile basutu. Khabu khabu ya matlohonono. Liti tekaleto za selimo. Sisi cha sabasutu. The Ultimate Radio, the heartbeat of the kingdom.

0: re moja boy dango ikonizi
1: mara ke eng ha ka onana ka thata so
0: ke nice life problems boy ha ke tsebe na go reka boy ke winne shopping voucher sa
1: danki ikonizi
2: sebedisa iko cash o be moja e ka ba o reka di bundle tsa data ka pa metsotso thabela tsotsa letsatsi le letsatsi tsa iko cash do for the points ka pa cashback hang hang o be monyetleng wa o fumana meputso ya letsatsi ya beke ka pa ya kgwedi le cash prices tsa o fihlella ho 40,000 malodi the smartphone shopping vouchers le meputso e meng e mengata e hlamatse hang o ka ba o reka di points ka pa o sebedisa tseo nang le tsone ka o penya *303*03#.
3: Econet, inspired to change your world.
4: Nako ya mahlonono a gapatsehang nako ya moya wa selimo sa basotho sekwele basotho kopanang le bengatana nngwe ha re buela nyeng setjhaba sa basotho ha re kopanye malapa ha re kgotlela nyeng metlatla matsholo modimo wa lesedi wa ramoloki jere mojaro wa ditshito tsa batho hlabang dikgomo badimo ba thano laola mmeditsa basadi ba kgibe barwetsana ba thetsetse binang mokoroko banna ba etse mehobelo bahlankana ba etse menyakwe go tlotlisa go thwasa ga selemo go rapelela kgotso pula nala re re sekwele basotho gapu-gapu ya matlhogonono le ditekeletso tsa selemo se sešwa sa basotho the ultimate radio the heartbeat of the kingdom.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo motho mo tshwisa.